kuzun zambu Canberra, tato nabu sunyan zan nami di ngachira. Dubi mi Canberra no kono lo shudu imi tsugi dende. 2XX98.3 FM Community Radio gizo di ubi ilarim. Kuzun zambu Canberra, sapasa atara 7:32-8 PM na, chedu ngayi pimi di ii si shuni. Te tarigi ilarim di na di ngachira dubi shabda hento to the sunyan zan su si shuni.